0: Time in Tokelau.
1: E galinga tau te nei mo ki la tau e hui mauni heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te ka ainga, ki nga tia kenga hoka tangata, mahe ki langa mō koe, e tulo e nihini o te atiake. Hongo e moe e mauni heo ninga mai i ataki la tau ku tō huia, as community navigators i loto o nga hoka la putonga toke lau i konga parvali. Ka mai he ai mo klato i eia noho i pori rua. He avano te nā ke haitala i ko lua ma Tito Junior Kisona, te community navigator te nā, e ngā lue mai i loto o Mata Wala. E mo e koe i te telehoni o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. O lua tahi, lua hitu lua, valu lua, tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe ka hai hui mana komia he heo heo ani. Ki heo he mea tau atia kenga, hakat ka ainga mō koe, mahi nga tamaiti e ia kua mana aonga, kua kilape ni atala tau ka hai. He he te pumu mua, ke kamatali ai, heo atia kenga mō koe, he kohi, mana awa noa e mai ko ka tupe ai he ngā luenga pe ni ani ko leni moha hia maua ke unu maua he ngā luenga he hoale ngā wala e mai ke kui ai pe he ngā luenga hoki lava ni hio heo ninga ke tu hia i te CV o koe pe kun haka maunianga hoki nā mea e mana komia ko te ngā luenga tēnei ma ke lato i eiku tohia nā hea hea ni e nā e mohai ke talanoko i kiai ma hakahino atu he awala e hili atu ke kui ai koe ma e ono heile ka mali etu ai koe ke tau nuku te homo e moe o koe ni alo ni ate kenga e mata koe kiai ko moko tātou i nei au kilani te matu te nā kia alise suveina kama e mautu i loto te Auckland Tokala Society e mai koe kohai tala ki ei ka e mō koe te nā ila loi porirua ko te tamana tenei kia Tito Junior Kisona ko te community navigator te nā i te numela o lua tahi lua huitu lua valu lua tolu valu te emaili a ia ko tito e matawala.org.nz ko te awale tēnā e mai ke hewa koe ki te tamana tēnei ki a Tito. Koe nā pūli e au ngā lele te awano tēnei he toke lau e talanoa, hai tala i taunganga nā, te mālama lama hoki tēnā e poto ma ata mai, ke nā hoka hui tāu li tau tangata toke lau, ke ono mai e ke hehehea ni atili atu. Mā kua lahi hoki tona iloa i nga nonhonga haka niuhila, i nga nonhonga haka ohia tma alo ki te ohia e hainga ohia ma hai ke ono mau wawea tuai hewe heo heo ani mō koe. Hea heo haka huita auli lahi, hea heo haka huita uli tai ngole, he luki tau te nā e ono ma hai ke ngā luhu tai kou luk ma te tamante neke atito ke ono mau atuai he tala haka mali e loto ki hea umalanga pe hea tia kenga kua kikilo koe ki e koe lana apuli hea kotaki te tamante neke atito Gina Kisona te community navigator e te numela o lua tahi lua hitu lua valu lua tolu valu pe ko te email ia ia tito e matawala.org.nz ke ono mauai heo heo heo ane.

e tala e hoia ngai i runga i nga hakotanga social media. Ko hoi o heo mai nga tino mna ka i nga mna uo ki la tou. Hoi hoi nga tino tau tala ka he hako matala mai te ata o te mahuanga, te ata o te heako veai, te ata o te pekoi nai loto. Ki la tou malele tau na ka e vee toho toho te tahi tahi tino, ka heo koe ke tuku mai hako matala ngā mautala. Ngene, ke kuhin toho toho nga mea hoa, i vele a lato na mamaya lato lato ka inga na na tohi na unga tu ke lohai de ka to ka launa na agri hoki mali ke mai to tongi na tongi ka o mai ka mai na to tongi na ko te nga ngai ai ai helongona ki ta to ke ki ki la ki te lumana ki to ka lau ha na u hai mai mo ta ya wai time de nei Nani hua mo helo hei me hoki mo na lumana ki tupulanga hai mai to ka lau. Kua ngā lau lulu milion. E mai la tui tui limo kani uhi la. La tui tui limo ki tātou ki te ka wenga olohenga. La tui tui limo ki tātou ki. Ka e hiuke ata na e hiuke ake na haini. O ni haini ni tin toke lau. Ka ina hei loa o hiuka palangi. At least oi admit e hei kei loa nanu. Hai atu. Ka e te tupu he mea, tui tui ki ani uhila. E te tupu he mea ki toke lau, tui tui ki ni uhila. Le mai hoki ko ni uhila tun maa huai hoki te kua ke hoi toke lau. Ka ko ni uhila na hoki te wano ki toke lau. Ke pulpule e lawa ia, e ia la whanga. Hai atu. Ka hai oki loto atu, ko o mai roki nato i e ina ilunga nato hui, oi toho toho tahi tino. Iho a huaka o mātou mahe waenga na kahuka tahi na he na ko au. Na tupu hoki ko o mai tuku taimi. E vena na taram na kai he hoho ai toka hui tā uli. Na vena hoki te mena na hiulaki na helikopter sa toka lau. Hoi ke ai ku tuli toka lua. Ka na ahui au me te maroa ka ua ki tūlanga tēna. Ho tau tuhi tuhi lima, kai he ki hoho ai he mea mā toka lau. Ko ino ho matiwa, ko ino ho ka aroha lava, ia toka lau. Ma he i ehe mea ho e puaki, mama, e i vivi ele tu mama o te tupulanga hoi mai. I te tūlanga i te ata. E o loko helo me nā tohi, e o loa i e mo e hui le mu, vele ku la tau na he ilunga nā tohi. Hai atu, ko te nganga tēnā i e ai, vave ke tuhi tuhi lima, vave ke tu huan tino, kai le mai hoki ni toa. Le tō mai nā toa hai mai tāla ko hea tuku tupu. Hea tuku vea ki tātou. Tātou hau ka tahi. Ma le pēka tahi. Ka hea mahi ke tupu tupu tēnā. A ua e vave ke taku lei au kai taku kino koe. Taku lei ki lātou. Kai taku kino ia niuhila. Ka tātou ko ilo loku lava ke blame ia niuhila ki hoi mea mangi tātou e hoi. Venta kua. Ngalo ia lohenga. Tu tu hoi tau liki na helikopter. Nei, ku ngalo te ahuia toke lau i lunga o na alanga tupe i e nei mai te tuna commission. Ko hei lato i toke lau i na meina. Ko hei lau te ola lango lango toke lau. Ko te benefit payments mai the New Zealand aid. Kali pele hei ti i lunga tupe hei hendena. Hela o mai tuina lai nao te winsiki nei. Hai atu. Oile mai hoki la ie tahi peko te palo tai lo mui tātou ki e tahi pāti ki nei. Ko lo hai ngohi e tō te o mai toka lau ki lo tau ni hui la, tui roka ni hui la. I lo e te, ko tō hai ngohi a wai la tātou nā tupe ni hui la, hai atu. Kaile mai, ko tā lato he realm country. Ko toka lau he realm country, vei e he malo mao i lava haka pitoa e tā kua koto ke lau kako nā ngai hoai ka nā mai e tu i nā lai nā te talipina hiti ki nei nā wins department ko hile tu i hai atu ko te anganga i he tala nō ngamini nō ngana langa hea he me maki tātou e hoki mō nā tupulanga hoai mai o toke lau a wai te taimi nei helo hei e he mea i vivia te mama hoki e hei lumana ki e. E tālunga mai, māhua mai,
ina anga a te kauhainga aloenga te kaupule e mahua mai ina taki a te kauhainga aloenga mana kauhainga aloenga mai te ki lātou i e ia e o lātou lima te tulilo te amia tonu o ia te lawe te anganga i e ia ko te kilanga vai vai dena te du nei fale yusu dena i okulau nalangona ka e hoka e atupe ko te anganga i e ia ko te hia te hia ki te ako he lumanaki lei lumanaki manuia Kua ai te meo ki la te ia mō koe o te nā holo mai kai pehe langona be ia hala hai hai ki au tai hai ai mni au ai hi a wā ko au e aloha ki toke la mua mua te ingoa te mahalo ko au e aloha o ki te lumana ki toke la ma tupulanga toke la koi hai mai ke nahe pai toke la ki he mea hitangi he tupulanga hai mai a wā kua ngalo ia olohenga kai na hei ni na toke lau kai play mai ni huila. Nei kua ngalo, te ahui a toke lau ilunga o te parties ki te Nauru Agreement, na e haka tino e ki lātou, haka hoi ki lātou te Vessel Day Scheme, na e mawai te alanga atupe toke lau ki te tailuo e hulu miliona, ko te lumana ki ia toke lau. Kai e hei tino e hea uhoi mai hongi talanga. Kana e pulipule a hoki toke lau lava. Ngalo te nohoa, ka e tuhi tuhi lima ni huila. E lai nā me, vena hoki lai tūlanga tēnā na pā ai ki nā helikopter na tupu. Hei me le mo nā helikopter ki lunga toke lau. Hei he me ke le ke komenta lai nā helikopter, mō toke lau. Ko ilo he me vei, hea ko e te Ministry of Foreign Affairs, ma te Minister of Foreign Affairs o ni huila, le mai ai, It's an extravagant spend. Tēnā wenga he tupe hoka hano, ke hoa hui ai, mahui hui ai, mani a ka he mea ke ono hoho ai toka hui tāuli o te heo te wā o te a. Wani mini mō ma te heo tai, ki te ewa nā waka o toka rau. Ai hea, wā toka hāu i o tī tino e hoikilunga. Ka he ni atu pau. Nā tino ki taku ki la e wā i hoki mane no haka wau pēa. Nā tino te ohia, nā te ki taku toka la. Hai atu, nā me e nā, kai tuhi tuhi lima hoki ni huila te nā heki maha i ai. Ta puni hoki tuhai te toka, e ni huila ki taun ta atili o te haka takoto he malawa ka lele mo toka lau. Ai ea, ko te atana tuhi en tini toka lau. Heki tuhi a ni huila. Oi tuko tua ki te mali o ni huila, kai le mai ni huila, matohe hui e tongi matot me tēnā. Olo hai koutou, matongi lewa koutou. Tapu ni ni huila te hai toka o te talanonga o te nama tāko pū, kai toi tui tui lima hoki ni huila. Ko nā i tui e nā e i e he lango nā. Ko nā ma nōna tuko mai ni huila ki pulpule ai, ke pule pule le le ia ki tātou, e ki tātou lama. Kai nakino ita ki tātou lama, tuke lama. Ko te wawe la ki talia ki tātou longona tēnā, ki te pulpule lelei, e i o tātou lima, ma te hoho e pulpule hoki lelei ki tātou, ka he tui tui lima ki tahi tino i wahu atu, e roto e ni huila matila langato, ka he tukuna ui ngā he lelei, ngā lohe tūpe, ka hi o he tūpe, pe he alo he tūlanga i ei ai. Ko te anganga tēnā, e i ei ai, ke hoi uka lelei tātou nohonga, tauhi e tātou tū la hono ki tila ki ni awa la puli puli lei e ki tātou ma ma ka hoi le lei te noho nohonga e te tau nei ei ai mohe angai ki mua ke hoka matala le lei ai hoka matala hui hui ai te lumana ki o toke lau e turi turi loa ki tātou hea nei hamana tu hea nei holangona ngai tēnā e tu hei nā kolo toki la tu puli puli ngai lu e luto e hoki te holanga o te anganga ki tātou ke te tūlanga e hoki nā hoi he tonu i te tai mi tēnei. Te o langa ho te anganga. Tēnei tā ku hoki tuwai hoki te ka, tātou kua vē, ni tino hei he tue mata koi tātou ma tātou anga. I loto e nanga luenga ho te tōalo, i loto e nanga luenga hoka te kerihanu. Ai atu, kahi langona e hoku. Wena tā kua ovalo e lau o lima toru tahi, kai wena hoki tuwalo na iwalo tahi toru tahi kine iau klani, e tā ua ai tolongona.
ke lunga ni tata noa, magitaua. Hawhare isu te nei mo te pimentara nga.

Iko te malu tatou kainga maloni e hakatara hatu ki tatou kainga toke lau. Mahelawai tatou kainga I toke lau mao e mumula wa hakaita ki tatou tamana I te langi ku mahayo ki tatou ki tohele. Hui ya hoki te nei. Ahui ahui hoki te ahui ahui te hea. Ai ko te mea moni lava I aloa e... Mole zero sa kaita la kit kolu e kina na taupulenga e tolu na nuku e tolu la vakite velo me mahani oi ni oi hakatalo hatu e mokolu a wa ko te memoni lava e hui tare le kolu e nanga luenga na taupulenga e taupulipulenga ya tau manga mtat pai pai nanga luenga mana me o malava e tau kaka toka mo te tau kilanga lava tato hinua kai mai hoki lava na te pamizo na o te malo ni ho kaita la te ko tou malele to kala ka tou malele mo te kilanga to kala mo kita to ka talo hatu la kma to te nei tu la hoya hoy tengo malu ye hu maloni ka ta ma upe ko to te olam malo hoy ya hanga to kala te na na ve ke talia talia ka talo hatu ma tou mo ko lua ka ta te lo te tu a kila tu ma tou hi hi mai ko ko tou na krikichi ni ka e haloa vi ke lo tato to mane te langi o ia na vi ke ngena me o mo mo le hai ki tato e taro ka ko ki tato ta ki te tu o wa to na lo hai he mai tu ti ya ki tato ta lo to la mo ko to io ia we la ki tato ko no te nei la va ko a te ro a e ve ia to ka la hi to ai la va ia to ke la we no ho ai e ta lo to la ki te ko lu ma lu mai la te mo tu hi au te ha lu ki te mo tu lu nga Ia, I tengo maru lava o tato te mana I te langi e whakatalo hatu I te koulua. Whakaitai lahi e te memoni lava e hui hui alele hoki oi ka longolongo atu ki nato ke lau ki tato I ni uhila. E hoi me whakatahi, hoi me mao popo hoki. Ia, vero whaki au tali a hoki. Ka e mo ki tato lava ki nei awa. Te kehet maru ulu ko pa ki tato ke hoki na lahi hoki na hakawhi tauli I lunga o ni uhila hoki lava kua. Na hakalawe lawe hoka wo heki ku o pake ki nga tangata nuko ni uhila. Ka hako he tai, ko tatou toke lau e moni lawa ko tatou, kai e tāhui ohi, e pui pui lawa te tino lawa i ki te ia. Ni, e hako tā aloha tuela ki te ko luma luma lau ni. Kai, ko te ia, ko te mea moni lawa I te aho tēne ia. Ni hala hoki lawa nāpulo kalame ku umhai ke tuku atu mo kolua. Mea manu hoki lana e hakalongolongo kolu ki tamana tēnā ki ahala. E tai mko teka, e vi ke te tua kai, hakai tai lahi ke tatu tatou pehe tēnei ni.

0: ia ko te malu tatou ka hokalongolongo he welwa nai tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ya ni kai ia ko te matua he aloha kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui tene ya hui a hui ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki ia mani he hili tama he hili hoki e tuka tu mo koi hoko mole mole te matua kai ele le peko ke hokai lo mai peko koi ki te malu tatou kai ngani hoko mole mole ka kohe ki tuka tu na hili ta aua.
1: Ia, ma alone te mātua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola ka toka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho ana o ngahe ala. Iho e hoka tūloa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā tōha le tūa ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki la hoka longolongo mai ki tēnei alā leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā lue ngai hoka hoi a tēnei alā leo. Mālo ni.
0: Hello, malo ni. Hea malo hoki, hello, haka he taila hilele. I tau hiunga Dr. Mary, e mau tino hoki lava ko te tau malu lu hoki kua pama i lava ni. Kua lahi hoki na haka mtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tene mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua haka tahi mai hoki lava tau hiunga ke vei lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi ki tātou te kalao. I lunga o te alaleo tēnei, ke hakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lākoa o hoko mole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihi ka tatou, e hoka longolongo mai, Dr. Mary ka mole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanau i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua, kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu, iyo e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngai vea ko te hulu, iyo e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoa nau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua, o a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko he awala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti ke nahe tau wale i nihoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i aola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kakao ngai e a lātou hanau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau i e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahi o tona matua. E vēlava ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahi o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, o te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei, tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamaiti lalo i te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe tata ni. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe I lunga ko he tui tēnei e, e ono ia tā wale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lo mua wai e lo to ka matalanga kai e lelei e e ni ho kama tala mai a tu lava te tui pui pui mo mo te ono vai a heo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi ho kama tala tu hoki lava e, e tau te e te te ine ho mai I o te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui ko he hi a makahai e maua I e, e a pepe mai ke ni mo ni a pe maua I te meningitis ka elele e he hoka matala lahi atu hoki a wae e ni e, e loa hoki nga tā wale mana mana haka matalanga ka e elele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te nā tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai a te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki la, ni te, e ei te, te, te national schedule lava nā tui pui pui ta mai tsi. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko ka to tona tau heanga e he ko to mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga I o mate toi tui lai hoa I te hulu tahi tau heanga I o kai tai
0: malo kai tai la hilde te ko mala mala mamalo ni ila e halo e e mata hoki e la hilde hoki na polenga ni ma mana he hilde hoki la e tu he hilde ta to community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polingi ai e hoa nau ki nga tui e nei e, e vehe hoki la pe ni a hoki ni heo ho ninga nei e, you know, e, e, e, e tuku atu ki nga matua maka inga I tau ki ki la te matua ko mole mole
1: Iyo, e ha koi, ni e e ki lato e e e lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō la batakalahi e, hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e e he hoi nā tui pui pui tahi whehili e, e, e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni ke pui pui a ieta mai tina tawale iena na tākoa ko ie tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko ki nei ni uhila iei nā lā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea ngā le mō
0: Maloni Aloha, alo te ane hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e e e he tino e, e le atu venei veia. He ane te toi mana komia I au he tui, ka kua una tui, kua uma taku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te, te peleni e hoai ni, ko te, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka e, ko te pui puinga e anga I lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni ko te pui puinga kua hano, kua, kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui hui tauhanga uma e lahi lele la te peleni e, e hoano ma ke ki te hoainga o nā tui o te hulu I tauhanga uma. Ke, ke haka tau he tau I lawa ki nā hiuinga o te hiama a kua iei I o nā mahuanga la iena.
0: Hei taini, hello. Ai, ai anela te kua kawea I te hulu ma, ma tau ale o ngā o ngā lele. Mai he lawa te ma, mo nā kāinga pahe huika.
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi tāua le ni o katakita ki ngā tāua le hiuka toto maua lunga tāua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he tāua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahae ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua ai koe i te hulu. Kua ki tea e mahae ke tuku te risk. Tēnei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makupuna. Iyo e loho ki lawala ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tāua i te hoai e nā tui pui pui te hulu i tau heanga uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koni, te petaku mai hoki koni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nai loa tangata te kehenga ma te hulu mahe ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nye koko e tauale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mahe, hulu mahe ni e lahi lava e tahe te ihu kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai. E loa hoki ko te huiva ia, e mahae ke katoa te tolu peli mai ahio ni, ko te tale hoki ni e mahae ke katoa he lua tolu vai ahio. Ia e ve hoki la ko te lahi galawa te kehe kehenga koko e tau le ti ngā ai nai te ihulu. Ka ko te weko te tau le te hulu mahea ni e lahi lava e he tau le ti ngā aina e tahe lava te ihio.
0: Halo Maloni, ni anei lani hi te puko mole mole o kai ngohi e peni vaenga ke mahai e hoki e nā kai ngā pui pui tēnei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kai ngā ke tauhi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tēnei hoa mai hoko mole mole.
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hai koe e ma... e tau ale te hulu ni lahi noho i tō potu e o waka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vani tō ngotu i tō lima pe ko te ngaunga o tō lima i o mana tua hoki ke hoa hano o lima ni ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe.
0: Halo ki la o te tahi hili ko hoko mole mole ni e mahai la ke mau o koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya e ilo veho ki la te tui e iei hona o ngā lahi ko mole mole.
1: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahe ne, ni e ui lava koko e mahai ke maua i te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he tau le tī ngā ina, pei kui te hale mai. E loa hoki kokoe e he tawa le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino. Ka hai koko e hoai tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui. E hoi hoa heo ani hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni pro te tawa leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
0: Alo malo ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala bako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hei ni ke toi peko toi tolu ko lava ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community e ki tautoka lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tautu i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoai o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue mata mai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni pana mātua mātutua e he heo heo ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e mauai te tāua leo te hulu.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kiela, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahima te tui o te hulu. E vehe hoki lawa ko te hoai ni, ko te nā iloi longa kua ei ei nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, o te hau tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mhoki tōku noho hea unio ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei, kua mata hai te tui o te pui pui o te hulu, vena mate COVID.
0: Te ngali la, kahit tayo lahi lagi te koe, tok koe kua tapena pena lelei mo nga vaya nga umayena. Kaya kila hea loa, kahit tayo lahi lele, koheki hokai kua la te tawa polo kalamek mole mole, iye ne heo tahitala lava e hok malo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tukumai hoki e koe, awa ko tato ko tulanga iye ki tato, keilo hoki lava ki tato toke launi, e he tokanga, kai palo ki taimite ia kua, ohelo tawale, ko he tutu ko he hakiri loa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka i la heo tala muli lawa hui a tuku mai ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai ko mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, ko nā tu i pui pui e he hui maha o ngā le mō. E hili hoki te pui pui ni, e veo te Pela heli te pui pui lo te tonga he tia, heli te pui pui ka kohe ki tupu ne, kohe ki tāwale. Te mamalo toke lau tātou noho he au ni uni, ia ko tātou hoanau hoki ko ni he me aloha tāua tēnā mai te tātou aleke e tata hoki ki tātou ke ni, ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni, e pui pui ai to lātou o lahe o ihoa, e kai mahi hoki lava ki tātou uma ni.
0: Iola, hello. Dr. Mary, e ka veko au mahiwi o te tatou kauheanga te leiti o a tatou toke lau ilunga iki nei, te PMN toke lau e momoli atu e te matou ho hei tailahi lele, ho hei tailahi lele ki tō taimi ma te haka avanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longolongo mai lava ki te ki matou ke ola malo loa tatou hanau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pipihi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma hei tailahi lele atu e ki te koe ke aloha hoki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te kaukau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala i ene mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai inga e tu hai kuna tau tuanga hoki mante a ngai atu hoki ki mua toke lau i nga mea lava tau ola malolo ni te mātua a kai taila hilele ni mo tō taimi
1: I o haka he tai ni, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, I o manu hoki he lava he hana o koutou, kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa o nā ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te mauai te hui lemu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longolongo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhoi ngā luenga i te alālio tēnei. Hoka he tai.
0: Ia, hoka he tai lahi lele mani e te atua ki te koe. Hoka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngatake lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mahi hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz, ni, ko te e mauai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalupuna heohoninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, ia kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile tāko.
2: E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hei launga e hili te lelei. Ka hai tau ki langa ko heoli eki mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki kua hui e tuku aloa ke mai heo hai tionga. Te alohani mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, manu kau iau ki lani. E ke mai hoki o i longhako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoa i tau, hoa i tionga
3: ano. PMN, toke lau.

first 5A, on the Dato Fessi, on the Stamaitaia, Melina Salale. On the Dato Wingis Fumantasi, on the Stamaitaia Lutia, Cole Aumua. On the Dato second 5-8, numerous Fumale Lua, on the Sunga, on the Stamaitaia Hastings, or Hasting, Alea Tawa. On the Dato Midfield Center, on the Stamaitaia Fasua Makisi. O le tato wingis fulmale fa, o le tamaitai a Drena Falaniko. Ma le tato fullback, numerous fulmale lima, o le tamaitai a Teitana Pati a Tung. O le tato au faleo leo, leo fa ilo mai, o le tamaitai a Aui Matangi, a Nikolao, le alo Nikolao, ia M. Maevanga Brown, o Tafo Lua, ia mese foi le tomaita ia Filipina, fa'na na Ferretti, Poison Aumatangi, ia man tomaita ia di la Sini. Ia lisi na tato au, le ua fa'i loa manino, ia wa foi le tapo inga tato atuno. Ia mese foi, ia tato faya onga, ile ngalo le tamu fainga tato faya onga ulu, ia le fionga ia fui maono, le fionga na ngafutasi, fui maono Bella Milo, ya ole fo isa il tato autele i tau sanga wa mavai ya sa ta alu fo ile awa au sitalia ile ipo le lalangi o tele a ta mufenga sa ta alu ai ile afionga le kaftasi lango lango sua ya le sunga le mulpola ya mulpola dario sua sua ya me se fo i ya le afionga po le sunga ya silei e tuwale o le tato wa tato fea ungana ya olo o lango lango sua fo ya wan fa moy moy ani tato awal manusina o to mamana mon po ana nei salo le fa va fiao mai le ta longa le le po po ana nei wa fo si fi tato to no ya po liu liu to wala ai mala mala mala o to popula ya wa fo ile ta longa le halo to ayu ta pinanga uma ya wa la vale po la langi Mawolo to malosi, ya mawose ai ya wane tapo inga la tunu. Ta ulunga antuai, tatu tala hita lunga le neva hengole fiafi, wafo ili sila mai moa tatu wa tunu. Oi, tefaa talo fatu, ya ile talenga ile vai malae, le sunga le asiata, talenga asiata kitiona faftaili maftamai, ya ile tatu pulkalam le nefo iwa henga, ya amese fo ile sunga ya ausange laa, faftaili maftamai, ya tatu pulkalam le lunga upinga tefai langi al PMN sa moa wane ngalo ya te oi, tautua faa wawala u PMN, ilunga upinga tefai langi asia siya ni tatu apio fo linga, PMN sa moa, ya wafo inisio vaenga wale, pulkalam le faa ngasolongo le nefi ya fi peona, tō lau lau inātu le whiongon tō tō li ia maua pēr ia le malosi an tātou na io tātou tua a ia o au sinisina le atunu mese fōi le atunu pēle nevaenga le fiafi le ua afatonu li tula iwa a maea ia le pese lea mai le tātou au faili le adis muli muli ia yeso a maea le tātou pese lea ia se mai leo le porkalame o le toi tepa ia pole wati Biona tapena mai le fiongon to li ya mese foi le sungal fatonu le neiva enga o le fiafi.

0: Ole ua to e suli mo minute on tare di tulai tasi e sauri mo lota tos nuu le fui wo mai temo tatu po kalame masani fai wai po kalame o po sa e po tae awa song fua tatu po kalame lu tanga fta lai e a po fusiri mo tari tus pa ia e a tatu mafuta i fo i ni tae awa ole o ye tatu wala au nungo lina e a sauri mai roa mai tau fusiri e a la fusi pta upte fringalo tatu tfa soa ye e a ia mata tu na fo mata tu ru ia sta tu faso malu ia ia fo ile nga ngore ri ta tu fo fo nga ri fo ta yao kata lo fa tu ta tu varau sem oi
1: kalo ke
0: ia ba ia lo ta tu amata Rapture.
1: Apa
0: yang saya usir di bawah bulu? Oh iya, isau nama i. Rasul Sam.
1: Iya usir di.
0: Isau nama.
1: Iya kuspa iya. Iya ini kala kuspa iya. Eh apa iya?
0: Hmm.
1: Aeh faya, erbe kamu fay. O nga a kore e ki oe kura fungo le tua. Tamai, o le haripe ke haia. O le pere e kiki e fei o fiego. Ka e haia wa a kore e ki oe kura fungo le tua. I o msiri nga fa borbore la.
0: Fava mata tunu. Fava mata tunu msiri mea sem. Amata lita tu prokami lita e au. O le a se mei titi e te faia. Wae faya wa atua ya te oe tu la fono le tua. Rapcha. Solo. Si mtari tu spa iya utang fta la ifa taro fta tu barau.
1: Tampoy tu fusi ni sen.
0: Iya tampoy mai.
1: Ya
0: lo fai lo tua oi. Lo fai lo
1: Ia, e ba ngai er kali e. O ngai se e e gafo.
0: Je je.
1: E ba ngai er kali. A tu so e ma he de ngai ka upo i e sao. A o le ki fai upo, a o isi upo ngai leo fea ku e se e e gafo le aru de. O kali.

0: Steve Irwin.
1: Sara mai um so.
0: O ngai wa pai. Mara ve ngai ya pe i pe ko ba se ve po. Ona na ve na ve na patino.
1: Ngai wa sa fai la ve i nai se ngi twai mo se ngi fo.
0: Ai.
1: Ava mo just rule si ma ma sua o le ar ngai wa fai. O la ve i nai le fe ngi twai mo fe ngi fo. Si ni ma ya sam. O me su mo li e ngutu ai ona ni manava. Pe ai mau ai. Mai fono ia se faza o siri.
2: Ia.
1: Ah, rofsi. O yo, tai tu se, ah, o upu toru, tas. Toru mta tu se. Ah.
2: Tu tu sa.
1: E tu sa. E toru foi tai. Toru foi mta tu se upu. Ale ala no winga ia on ala. Ale nga na na tasi tu tu sia tolu ya fa tolu nta wa
2: yoi
1: ole u yo wa
3: ya la la ku kan aru si dia brasu
1: tsana mai
3: ole u pu e e ko ku ku si e ka fa akon O le upu choi, chei, ouai. E fa pera, choi, choi, choi.
2: Ku, na e se se.
1: O le upu samo, pa le upu inisi di.
2: O le upu fa samo.
1: Fa samo, ya.
2: Ile sa upu, le upu la sionga le tua.

E ire si ngu unga pise moku e ku kasi fo ya ku ese ya. E fe ngin kuai. Are malu yo le ngu kuai pui pui le iko e lei. Hi le mu. Hi le mu ngu kua aise be pare kou. Ai ke ua uso fa. Uso fa i e le si fo ya lao isara el. Oira ringon moku ngu unga. Ah, you fulfill your own salary, you know.

0: Tāna ngā sem?
1: Oi ka ka ro ka o kus pa ia.
0: Mm.
1: E ai la nga la nga freni ngo ia pika.
0: Oi tanga tara ta kus pa ia e la nga wo e ngo ia pika ki. Pili tati.
1: O. O la nga wo ngo ia pika.
0: Sorry ya. Fa maru.
1: Ka mo e ngo.
0: Ia mm. Fa maru ro tu la wa ta tu. Tuba di ia ma futa mai pe fai langi o le sa. Bisi to to. Rusa le sua ma lo mo mercari ma rusa le sua ma tayo bo mo fa por su toru lo ye ye le ngo Emanuelu e le fainga in fo tali le sidi a ma sua le safsi ma le la le tau sanga pari fo io ma lo chain no me lo o varsela o di matur tasi fa linga sfuru po sfuru yo ane o le tusi ititi
2: Pe
0: tasi su
2: le
0: voyo. Le voyo pu.
1: Pa
0: go ko ko no. Va va mai sem. Ye va tasi sa o kali. O yo pu la go wo ya pidi ka. Pe tasi su fa tarova o o sabe tausanga phone number over sera o river to just ramble more o le pese le o ainga e pa ire le ainga everlasting praise ya o sabe ah le dio ainga everlasting praise

0: O lana lu ngul fakorika. What is the meaning of the fakorika? Ya fo ya. Oi. Ori fi sidi ya ma opi vi re fa mai ya re ko vi me opi vi. Ori ori upule ori yova. Oia e kau afra ki ki mare mere upu mare ngoa ori ori ri i fa e pelu a mare si mearanga ori au e pelu e ele ka ue la ka ure ngoa la tua tua a e bako a i fai nka la vanga la ka kum fai ta ure a tua ngana ka kala ngoa nga mang mea fai a e mea ngai la inga fai ngofi le fa ngā rupu le ori ri a Mbe la ngale ngako i Ya usui me lo minga a lo mi twai me lo mi fou inga sambo. Ya na eu fura ki spaya ki singa pe pe nga mbiri. E tele na ngana ai tanga ta Afrika sa te na mi pi. Sekier. Sekier va lo na mi pi ka mare o singa.
1: Ma ko la busi.
0: Sa mo mai.
1: Pe mō mō maua i upu nei. Afi ai rei ka mai a oe, ka whanga i a te ia afi e inu pa ai le vai.
0: Pe mō mō maua i upu ia sa roma iai e marae whono, afi ai rei ka mai a te oe, whanga afi e inu, awi e ise i pu vai. Ole, o ka ngaka i re tau mai e i re O tangata ia tau mai i salamu. O vivi.
2: Yo.
0: Tau mai.
2: E rai kwaru oro
0: wako. O ia, mafutai. O tangata ia tau mai salamu re sara suru iwa. E re o tangata o ngō o alphabet. O le alphabet nga fa e pe. Ah, alphabet nga fa e pe. Tai pe o le alphabet a le Greek, a le elengi, alpha. Beta, Gamma, Delta. Whapenga fwy na le. Kusia rao i ngoa ngai, ngai ngai, i sara mo nga, sara su iwa. Kusia rao alfa beta koa nga, e peru rusu luo na mta itusi. E rusu luo mta itusi. E ta i valu ia, tusia ta i valu ia laina, po foi upu, ili mta itusi e tasi. Ia kusia rao i kaunrae fa atele le valu. Ile luas fu luam tak itu si. Ngai mau wifi upuna eh ang. Selau fitu semua leonu. Or eh tang lefa itu ita ivalu umma fai upu. Ngai ya ina ibu itu wifi cerai si. Eh tu saya na eh tang lefa itu fai upuna ita ivalu ah. Ita ivalu fai upu. Ile muda itu si tas. Ile luas fu luam tak itu si ore Ia ore alfa peta fa epil. Ngala e mau aie, la fa inga me vulana e umi ese yari yale solo na e por pese na e ta ure nga ingilisi yole acrostic poem, poetry o se kusa e taipe yole ngo tango fai fa fai fa ta ita inga il pese sa amoa il pese sa amoa nga e ele o fai mai kepe yole o le pese le le usu mai tune vai lu pese ka mi foi a to a ya le pila o si ka kai fai tau lo tonga a ore ato e fa fa o ile a ku sa pegara ka i fa so sore si o le ile vi a e ya ile le la fa si mi lu fi ka ngo ko ivan i salamu a se lo sui ku sa na ta ivan u mo fa i pulu ndai tusi Rusu luam tak itu si mahu ibu pura serap tuan tu, yang ilar pesa mohon ngau ngau fa fif tau fa pengai or pesa ni sa pesa punya rava ayah sola ah, amat tangau itu si orang ingat sangat naya amat tay ia upu bumbu fa upu pesa ah, tau mantu main telefon.
1: Eu kau mama mal e pesenga.
0: I la i.
1: E you lo sei. Ori e you. Ori ka tengo ya.
0: I.
1: Ala e ko ile pesia. Pugala ba. E you.
2: Okay.
0: Ele punya rawa yang lebih sih.
2: Asal
0: sen. Ya lah. Ya. Oleh RUT, ini pesan punya rawa.
2: Wah.
0: RUT. Ah, euro saya ini pesan papa soifu. Ini pesan gol papa soifu. Ini sawa.
2: Ese busca ese de EU.
0: Ia, ore EU, ore pese na fatu e trata ora foi pese e pudia lava. Na avere a pese, ma ili papa so ifua.
2: Ia, la ata uotu dan ma fua ma loca.
0: Ar pese papa so ifua.
2: Ole casa no EU. Na ma feo ai de colisi.
0: Oh.
2: Oi mamma.
0: Io. Oi la io mal pis.
2: Buona va. Via la lo che cali e vedere.
0: Io or e il pesere e il no tu sei or pesere svetto e to fu la fa io. Ma mi stai tu sì o le ingol tanta. Ah. Ele olpesera nga, ele olpesera nga. Patauto e luos fulima fa upelusu tasi lusu lua na e maua aifo e upu na fia ai.
2: Faftai vielele.
0: Oi, nga, fia ai, fainu o iso. Senga, Ioane, faftai. Patauto e luos fulima fa upelusu tasi lusu lua. Maro, ea, olele la toi lima ile lua.
2: I'm going to go to the house.
0: Ya ala so usil fie.
2: Ikar ho yo la esa wa ku payo ponga wa Israel. Ai pawle melo kaul do e esa o ka ka etse. Ko kala ya mos. Pemainga pa ya ku mos e wa. O fasi ka ka le. Ini ti etse. Ya ikar o mos era ku ping. Ku sara wa pe. Ko ngana esa o ka ka etse lu ponga wa Israel.
0: Ia orisiana tak unga tak uia ia tangatana ah fana unga Israel por fana u Upper Arm. Ia iba ilang apa u Upper Arm. Ia tangatana ingo ia epa.
2: Epa fara.
0: Ia pe no epa pe mengan ucu ngari sahuri ngong epa uang. Tu sara tangata epa mereka u apa pengari. Ia orisita unga nasa u fana unga Israel.
2: Hey,
0: alu wo makin ni ro ka or au juice au yuta. Ni
2: ala ka wo ku be ka u do a.
0: Oi, ya si ka mo ni.
2: Ore bugi ya mo.
0: Ya na. Okay.
2: Ore bugi ga ambos. Ta so mo ka le ma e bugi o. O ka ka nga o mo bo se o hipu. Ka ka e. Jo ga la va ser.
0: Tu veux un
2: beau vidéo
0: caca et c'est loin de faire quoi caca extrait. Ay gang mais quoi fait quoi caou ouais il est où. Eh mais ça on est au singa ka un ka ou. Eh puis là il n'a pas pas moi ringonga fanga wo. Puis grandson et puis good grandson après là. Ore pese sa moren ufa ko ile pe ka for le ngufa toy. Ore pese ore ingor ka ka mawa yo Marian. Ah ma ma iPhone.
2: Yena.
0: O ile Marian. Ora la ingor pese. Ora la ingor pese.
2: I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a Ah. Non te voy a tu familia tu. Me voy mi mermo dio la o que pongo.
0: Oy. Orpese en hermana o no.
2: Na.
0: Yo ngare ko siri ko yang ngai ko yang ngai fu yang ngai. Orpese la ngare.
2: Orpese la ngare.
0: Ya.
2: Orpese
0: la ngare. Orpese ngare orpese pu yara va are no. No sue de festas.
2: Ni va pe mana una o fa lu pe da uma.
0: Ya. Ei vou pisar aqui, mas eu vou ir festas. E olha
2: se lá, pensa lá, acabou. E ele pensa que vai pe. Lá o pe ele mon. Olha ingo sa, olha ingo quem irá lo vai, ingo ya olha.
0: Eu vou mal querer comprar. Era uma coisa. Ah, eu vou estar lua. E a malora vai mais futa mais futa e lava. Ah, aí custa ali. Ou só vão ganhar, será que será subir, vai ser feito aí. Ah, na linha eu vou pegar um leite. E não foi upo. Ali, ali eu como faço, faço custa ele, ele engole, ele pisa. Eu ali, ele se pisa, foi igual ele faz a moa e... E faz pegar um, faz engole, faz engole, pisa ele, era o epeto, ah. Bangari
2: obviously la ro mam lamba ingo ang kongore selamo sa suru ipa
0: ayamakal alif ah alif alif
2: va pe ungo ka va pe suru ko kilo ka kaye ese kongor kuside
0: makuara or alif ngari au peru a o greek or alpha ah a me ka ko yidi si or ei aga ko le a
2: Ole
0: a e e wa ngala fu ngol pro alfabet e igidi si ole ole o mo ka ikusi e longo lua e mo mo mal lua e ngala a ya malo va fta i vi ele li ni ta ya ole o te ali tula e lua e le tasi minute ma lima su valu se kone ni mariva ya Lua lo minuti ti ai. La fai ua ita to nei ta hao, ta to watru, faftai tere lava ya ila to mafuta mais. Faftai fo i Sam, Raptor. Ya, Senga Yohane, o Risale Suka, ya Mare Sunga ya Chain. Ya, Ram Lemoa, After tele lava after mai tau sanga fanga iyo ya fama ni tele le tu ni vayaso ya saya mete fia sa unwa
2: ya va sai
0: ya la ya
2: ola to umo fa so mai bom pa angor po karampu ya fa ma dia pra ve ya un pai ma su yo kako e boris kako fa kai fa fenga e a mouco uma façon e por caramba e vou fazer aí é para qualquer lado morre por caramba o nipo mata o fi o recula a cabo é que o nipo caramba o fi fia o levo o balam lamba le o puxa o salambo se o suipa para sair de fato a mãe para ser ganha e a mão ia lá vale passar por vai a e a mão ia por ele tu aí da sua vai ser ganha Ya Allah, hoy pa ang program. Ya la ato uma. Ako mo sa visi di lugay po. Ya sa sa ida ber ko ka visi. Ya sa sa ibo mo ka di ngo visi. Dangay. Fa si si ay si si o karo ngo ko kire sa kala ka di bay abu. Ya sa kile ra ya mo guya la siya. Ole ba fol po. Hoy mo ba guya por kaya ori siya si po. Yang bangun dia dah sepau ya son fuo ni tan tan pa pedir pa pu ya alo fare tu fo in maro ti tu me vas en ainda mau to mo bom pa ngare po karam ma uier ba ya so ma uier por eso cae a un fuo y ka ko puri alo ka ko ti lo ai foi dun gol ka ko le tio y las hofio le ba ya y po la sta po next week yo o se pure mori a kuranga pa pa kere la y ma uier ol po o mo por que me fasin mal o rogo
0: aftai
2: ya o sa ko fa va se fuo to fa se fuo
0: fa aftai la va sam y le li after for you raptor after mai ya vi ya ri la to after mai mo pen fai langi malo na wo sa no atu ya sem ha o mai fui tatu after mai ni ta ya ya ole nga nga lava ya ta tu fa so ya ava tu o mai ya e fui di stay bi le ta fi nga i pe e se fi nga lo ya e e va tu ala vari o ya ta tu ti ava i pe le ri lo na sa i di ati di nga fo ya matu isi isi tato tia sai ini aim fa tu pu fo ile e ba pana mai ara ita tu sai dinga ia mta tu tu fa i o fo ile mea nga mo ne va yasu ia taro ile nga o le liina ia fa mo ia tu ta tu tu o le fa fa fo mai u tu mo tu malawa po fa fa inga ruenga mo tanga se nga se po ai fo ta ina po fa lava o mo mai pe ben sa mori mo tu ta si pi ai le fa mo ta si o lo ta si ma lua ila uri tio fa lo lo tu ona ni so veki kamesa eli da tu mafuta ni ta ya fa mo ye tele le tour ni va ya so ai ai fo in fa le tonu ore ona ma ni fa maru lu atu ya la fo i lu ai na ya tu di rumor ta tu ai ko ni fo i ta sanga se ya o o ina fa i wina ile alo fa ma ta ta inga fili mo ta tu li fa o o yesu kristo fa mo ye tele le tour tu fa ia so i fo
2: Your cause is
0: for.